0: ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara Olorun ani di agbara Olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to du ipata eje won ma lo o se ri eyin oluso agutan eje gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu jo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje ore gbodo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor nbe yen sa ndo ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan Olorun a je pe won wa o na fi se ki egbe egbe odo re eyin mama ati baba awon ti nwa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo Olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki keni ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa gbagbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo Olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle aditu Olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes.
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Won duro leti odo won. Aha. Eh. Kilo deta fi duro te nwo kini. Eh. Jesu na yi. Ehe. Eh. Hallelujah, hallelujah. Gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba. Igba ti oba awon oba yo jidide nle nse la won gan sibe ota to nso yo gan
1: amen Jesus
0: mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bohun o ti se o si o ma gan
1: amen
0: so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun Oli mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh e fo soke e soro gidi aha aha beni aha eh eh latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le ehe aha won wa riri o to eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila o ni looto ni mo wi fun enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi lo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi ni a ki ise eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma je ni si agbara tan ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra won jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma fara mo ibi to gbe ma gbadua o je won o mo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri o ma ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima a fe bere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agba laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se ni kankan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eran ko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbi pandan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti stati mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yile mo be si yile ewo ibi o tan si niyan iru eyun le lo me pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi tatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan iban iye meji ba won gan ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe iba o lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to nkan ti e go na je le lo ke lo wa mu bo.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino menu se yin akorin ye ti korin daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba ti ngo kiki aye fe le ta ngo kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to n sise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro ko si nti o le sele emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gbogbo ipa bi be ni so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara bade yo dide ona re ti di agbara bade yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo ni won gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ban ki dada
3: hallelujah.

gbe mo ra dada o ibi ta lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso temi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo si glet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won biri ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o lele ile oba de Jesus le ti kuni mo ma bi alere o se pataki e je to ko re le kan si ah.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá, àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bí yánu márùn bìdà sáńtà lọ́ba sáńtà káwúrà sáńtà yìí. Yahudi asa káwúrì bìdà, bàdá ọ̀nà dàbúdà sáńtà níkẹ́ sáńtà já. Yọ́rù mọ́dàbíyàká, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bida minis kofa jidas.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba yakaina matabi diskafa jidas atakaika bura saidaka. Yes, atisi orone tori re, asi orone tori re, iwa mamanya iwọ dadi yẹ a si ọrun nitori rẹ gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes, rubika bi ana marubi sakauna matauni biskaida bina santari ya kazanda ja. Yes, abaradeo abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tun ga sinu ẹbun rẹ wọn maa mọ lọlẹde Nigeria. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọmá. Yes, mabaraba de alakala òní lè ṣe lórí ẹ, alakala òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ. O sì yanu, o kù ṣẹ́jú díẹ̀, à ń dá ẹ̀bùn padà. Yes, à ń dá ẹ̀bùn padà, ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run. Eninina ata didi ina dabu na mata waka bina taruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes, odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo. Yes, e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba. Yes, indaruba satambodi ako Juduna da ratus kapatina baruba santanika. Daya balakabura satakana bakunis kanaja. Yes, orosote. Osi mwora. Oye ko badua kasore o tutu. Netoli ina kafe wabe asore. Ofe so de lumena. Ofe mu yonu ati wa hala repulo. Aba ati o se mu. Aba ati o se dan. Aba ati o se pa. Atumi ataya atoma. Olu aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara. Yay! Now number two this kapa. Olu aro aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara. Yes, I na taru basalaka. Olu aro alagbara, olu aro alagbara, olu aro alagbara. Abara deo. Iye meji ojoba. Ta ba iku mbi. Ta ye re o yipada. Tori won o beere to mu bo ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nsi lati je edogun kilo mu bo eh agbara desa agbara desa agbara desa agbara desa agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara. Come on, agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you saying, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Olu aru alaba. Ati mi ato ma ataya. Abara ti ku kipa. Aba ta san ki ko lu agba to wo ta o le te aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye agba ti o se so disu esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe se o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade o inade inade ye Yeah. In that abundantly atta Sadaka. Odeo. Oh, who said you made it pretty? In that abuana Taraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latin one got along. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. So made a lumina Latibilo. And to me, Atoma Ataya.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes. Olu aro melagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Olu awa.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu